0: Amen.
1: Amen.
0: Obu okro bu ni be sia keke. Atna ka mu. Ebu ohonu ma be bi nane ne kwodi. Ebi okro na djumem. E nane na kwosia, wo be bi ni na kwosia. Ebu owa ye school mu. E na be bi ni na kwosia. Kadi metika se wo Yesu di.
1: Wo Yesu di mu.
0: Ohun bia.
1: Be ye to me bia.
0: Osun to me bia.
1: Wa fa kwati kwa so.
0: I'm going to go to the hospital.

0: jata na dinku jide mu ebusia ku mu jata we dinku ni
1: sawa ku
0: nti oba beboa
1: onu dia
0: se we bi e soro
1: wo bebo
0: dia oba beboa ti men su bi o men tete men ha ha
1: hi men ha o ra wate na ju
0: sina ye samo
1: anasala bo
0: yeboa samo yeboa Si yen what is it? You are manu enye ye. Ma enye ye. You are the ma enye ye. Enfa ema ye.